0: La bari pa koma oti ni oti shui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini wolo wa asheshe bo yefre 2ADL sava yirsufa anzama bo bri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nini awurumbe wo yenzara tepeshin bere oti shui de tukma nini awurumbe wo ye de doke ni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu kwara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu subu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako woro wasu woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo iwa pafiti ONGM ba sheshe do Poka, Diakonia, Fada Niger, ni Gore Institut, ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenin Gondi in Sutoa. O tissu de un barani bieso gando form mogu form chamonga form sagbebo form bawu kadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofa shu ka waroti motishina ikorubuka na mbatumam kokara na yekorofanie yelafienu na ikorubuka ya fako na saraso na ikorubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako gina iken ablana ni mnu kye. Minye sanga nan shinri amunyanye atin fofore be ampa yo bawu kadashi pama bawo.
0: Kana ya kuronya kadashibo ikirika yeti mieba. Odakaka yenya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube. Njen alama bawu kadashi fo unu fako baraki jumayobri prefektura na akuro konya labari tashi dofabuka su.
1: Kana anya mieba de kadashini. Cheshe u kadashimisu na afako shi jumayobri bebubuko na anya nini kadashimini.
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri. Odakaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri. Nyinishi kadashibi ufa modo na akuro bite ikashi arikembebo buba furu kabade ahi kadashimbo ikirika ati nyeba ndi. Ito sangasu bukuro nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo wasu fama. Nyine dati andodo meri jumabri form ni eshimba. Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wabrifom. Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na yekuro yo ye juma mchashi. Yekuro yo ye jina abrikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso. Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi nyo waso kana anyamfa angu fa ula nube.
1: Ahi nwanye be ansuti ni iti pif ni asheshe mbe iwula isa ikifanu na buduman kare koro yo msek iti bude nwanye wa.
2: Ye kwa kujo, ufye le, nekibo waluwa na ato chashia, nyawanti yo popoko, nobupu mchashi.

akoro gwe papa na ati ula moshi wo dede antima mengunga ya proka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zingrikun mana kere mana na sofe ikrefi nza kako jina krefi nnu amfiri radio kominote la wadoluti tangarafu nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshiri anufo tukumba na anfama antanafo mkere bebo dede tikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi anye antanafo anwa kaibe Osisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya proka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nza kakwa jina krefi nnu amfiri radio kominote la wadoloti tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen na anshiri anufo tukumba na anfama antanafo mkere debu dede tikanu na bukurufayo jingo mwayako hivi ani antanafo anwa kaide Osisifu Benjamin.

0: akoro gwe papa na ati ula mwashi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi.
1: Hello? Hello, Nice.
0: Okay, Tindo.
1: Okay,
0: I'm going to go to the

0: sotishe.
1: Lafye, nanka sotishe.
0: Lafye, ene jimati lafye.
1: Lafye, nanka sotishe.
0: Yada jimashi, sona kwa bwana?
1: Yakubo waka.
0: Yakubo uja waka.
1: Ok. Nwa ya tukumba kwa mmoja waka fomo.
0: To, yes, yo sule.
1: Nwe, buke, adeiba kwa majiri mbuna. Kari kumati, nguti hiro.
0: Kanzu?
1: Tadunga kwa majuri mbuna, miti chamati fo.
0: Naam.
1: Nabu mmoja wakala alijia sasa.
0: Ok. Yewe nene buimo.
1: Ok.
0: Naam. Mwendo wa shi, bye bye. So, fame.
1: Nakati che?
0: Janshi na soka iti lafye.
1: Mwene na iti lafye.
0: Yede nyumashi, sono kwa bono?
1: Latifu ya waka.
0: Latifu ya waka. Naam.
1: Mwene ya waka baani mwoto.
0: Naam.
1: Na, ala tukumbo kwa bina hapa bono.
0: So.
1: Abu ya jia zungi na anu.
0: Okay. So I don't wish you bye bye.
1: You may have to share.
0: Amia. So yung ang inetukumbani na ka iabo famari tanafo kunyeri mesant pagpare kunyeri mesant pagpare ni tanafo mkrepati kunyeri do ni dekibe. Wotana fom krepati wo yenga initukumbani yekoma bo krepopati yedowashi na ye yowanshe. Hello.
2: Hello.
0: Nam na sotishe. Yuma kechi lafye.
2: Baise.
0: Nam sono kwa bona.
2: Ni sekre wo.
0: Sekina afereni.
2: Duan.
0: Ok, sekina duan esyo bila.
2: Edu po e. Sema.
0: Matima.
2: Yes.
0: Hello.
2: Hello.
0: I'm Shell.
2: And then I.
0: Hello.
2: Hello, boy.
0: The good, Jojo, Kanka, Yoko, Mikro, Pepin, HPPL, Jojo, Dobena, Jojo, Necroti.
2: Jacob,
0: big Gibbon.
2: There's a girl.
0: No.
2: Nefama
0: Nyanti ma gwimba sukuri no antika nga Jacob gwe gwimbono.

0: Wa alaykoum salam bo.
1: Naam. Ani gwati ta.
0: Lafiya ni sa wati lafiya.
1: Lafiya.
0: Naam. Ya shi bada ko bana. Na mai surwa wulani.
1: Me da kam ta yawo.
0: Waran ma bere.
1: Bere.
0: Okay bere shi o bi lae.
1: Ani gwati ta.
0: Lafiya ni sa wati lafiya. Naam.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Bye bye.

akoro gwe papa na ati ula moshi wo dede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anuko gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kakwa jina krefi nnu amfere radio kominote la wadulu ti tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen na anshire anufo tukumba na afama antanafo mkere bebo dede tikanu na bukurufayo jingo mwaya kumbi anye antanafo anwa kaide Kosisifu Benjamin.

0: bari pa koma oti ni oti shui de baraki barani yeso fako roje bo itungoni na imini owo wa ashechebo yebre deza del sava il soufa ansama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni mbieso mbo owo wanu oti nu nini awurumbe wo yenzara pepishin bere oti shui de tukma nini awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo woro wanu wara adidanshe ka sono wo woro wanu fako mandimu imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo woro wasu wo woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati niningo nituni ayo iwa pafti ONG ba sheshe do ekipoka diakonia pada Niger ni Gori Institute ni AFD irregulari ise jufanwa yenyine ngondi nsutwa O tissu de earth barani bieso gando kom mogu kom chamonga kom sagebo kom bau kadashi kadashi bo ikrika akinyeba ni kadashi bo ukurofa shu ka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekurofa nye yela fienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yu ambam bawu kadashi kenbi bawu bani fako kina iken ablan na ni nuke. Nisangan na shiri amunyene atin fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo.
0: Kana ya kurunya kadashibo ikirika yeti nyeba. Odakaka inya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube. Nje alama bawu kadashi kwa ungu fako baraki jumayobri prefektura na akuro konya labari tashi dokabuka su.
1: Kana anya nyeba de kadashini. Cheshe u kadashini su na afako shi jumayobri bububuko na anya nili kadashini.
0: Na ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri odakaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri nishi kadashibi ufa modo na akuro bite ikashi arikemebo buba kuro kabadi ahi kadashimbo ikirika ati nyeba ndi ito sangasu kukuro nati ama warenu na buba cheshe nini kadashi ngo wasu fama nini dati andodo meri nyobri fom ni eshimba mbo uyo ba ukadashi ni baraki jumawe brifo nya ukadashi mbo bukuro fabo peri uduma ibuka na ye kuruyo ye jumamitashi ye kuruyo ye gina brikanda na ye kurubuka fako ye nye mokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nye kadashi uyo waso kana anyamfa angu faula mbe
1: Ahi nwanye be ansuti nikiti pish ni asheshe mbe yula isa ikupamu na buduman kareko yu msek iti ude

nyere lambamne ikere kopati iwo wanono na agonya anokwa wula na ti labari jaji ko akoro tuma nyene kayo brinu na kurba ko kara nyene awuru ndo abrangona ni ko abrashani ko abrashani ko abrangona ni ndo ko abrangona ni moche abrasani nda abrasani ko abrasani ko anya wurumbe yesu pebere na kurka kokoro tuma yele ekara shibita ko bewo awuru panu ndo ama awon agoda wambi Ekebe buto ayirin bane free pharmacy tawarni inyuru bere kwenga nzanga bibliotheque tawalle yakara shibita ko tan shidongunda ne guru dam ni jekebe oyutaka ade adamande ama anguma ya wuru ndo be free city e doyiri osusuni guru bayo alegra pabe yakara kongo guru di na fano itiso yeteno ne yakiri emba mikuma adena mana guru

0: pokujo o pile ne ke bo aluwa na to chasha ne wanti o popoko no bo pum chashi aluwa bu yiri bu kafe
1: enda kojo abu akore afonu yiri mayaka manfie na kakaba musaki
0: eh yo ashiri na bono
1: mashiri na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
0: biosti yojuma pa
1: ndo kojo biosti ni yifu kakaba mfa yojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo alwa mbasusu e ashi makaka ayikureshia unka ibuka alwa nyawango ni ponde itashi nikebe ibuka suiri na ka mana sara yiri ebufaywe ya na ibuka ni yu yengo nkanda ni sonombo isufa nyini ayiri inyo jumani
0: haa asuto nzujwere papa kiri mahali
1: na waleka biosi ni ikuma kakaba ngumi ibuka ya luanya wango na iponde ni ni chashi na yuka kikurubu kumchashi adena suwa mokuruba yo chashi
0: oho ikubo uche na yu paso ekisane angafa nyina yiri na fayo igwa ngoti sheo
1: nje afafie tarikun nyina yiri ni iwo kadashi kanka binuso afe ikunkunso nza adena akurupayo uche tarikun chashi

barani bi so radio communautaire la voix de l'autochtone yanga radio ni tanakom yesu san fonkonya yo prefizo mi tebra sanimbona yewu ni mamana na sera sanimbona no ayi chanta sanjana ka sangaj we pan pala bari ko we san ne pat ne pat wa ma swa dine kere kurunya bitila mo ye tanako ka san kere sanga chanta chanta ne pala bari na ayi kama ki kere swa tinge so ne kan sha tan ka kere yanga ne shungu bari ke kere mi yiri bo sha suni yiko ya boy koro sabe koro sangabe koro ya kan she da she wala priya yi an she da ba ko kan ko sangabe tara gande ni garmane ko tike gande ni